bisa loxo jotul ginaaw ci lepp loy dox du gaawa am tanko kanam jang na mbeugel xamna ni ken munu ko xam di nga mere ki nga bëgg ba bëgg ko bañ mu xol la ci bat re nga gif sa xol bi di xalam